0: Bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe. Okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosale maboni na ye mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo. Yango wana mwana mosantu okobota akobenga mwana ya Nzambe. Bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria akei na mboka Judea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea. Bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Beteleme na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeon na moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo, tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Pona moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi mpo na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu 12, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki, Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei pe bampaka.
3: Oyo mwana nani ndazali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Pona nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazaret, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzomi na mitano Tibera azali mokonzi, Ponce Pilato moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana! Bokima masumu! Kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino! Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela mpona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Anzela etenga ma esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyoka ngai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Lakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azalina bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso. Ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai, kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya, na kokite kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti, akobomba mbuma na kitunga na ye.

moli mo santo a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Wutaki ye na Yordani atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40. Na mikolo yango alei te.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, lobani na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: birthday.
1: Kolo ya sabata, mizu akoti na tempelo ndenge ya mesana. Asengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.
2: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai na mema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato baniokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
3: alobi malamu.
2: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
4: ekokisami lelo
0: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
4: ndenge nini tokoyeba
2: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaum ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te
1: na maloba oyo yezu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba kasi aleki kati na bango mpe akei na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya Baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu.
2: Na yo
5: na yo mokonzi
2: Simoni na mata na bwato na yo
5: hey, mata
6: akotika biso
5: tika biso te
0: zala na biso
5: akote ya biso
2: mokolo moko bato mibale bazalaki kosambe moko mofalisayo mosusu mofuti mpaku mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye e nzambe natondi yo mpo nazali lokola miyibi te bato mabe te to bato ya ekobo te natondi yo mpo nakokani na moto oyo te nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi kasi mofuti mpaku atelemi pembeni aboyi kotala likolo amiyoki mawa mpe alobi nzambe eyokela ngai mawa ngai moto na masumu ya solo nalobi na bino moto oyo azongaki epai na ye alimbisami kasi mofalisai te mpo moto akomitombola bakokitisa ye oyo akomikitisa bakotombola ye kusa bwato na esika ya mozindo yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai
5: o oh, motei tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te kasi ndenge otindi nakobwaka monyama

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyoka ngai. Molimo na bino ekobika. Boluka Yahweh bobele ye tango azali pene pene. Motomboki pe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela Yahweh akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Bokozala na esengo pe bokotambwisa makati na kimi.
0: Yesu, nabondeli yo, bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa, akokufa, azali mwana moke. Nabondeli yo, motei.
2: Ndeko, kanga motema.
0: Yesu,
2: mwana kufi, kotongisa ete.
1: Kobanga te, dima kaka akobika. Kolela te, mwana na yo akufi te alali. Mwana, telema. Pesa ebilei, kasi koloba na moto te, makambo esalami awa.
3: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi, afanda kine sika ya kofuti mpaku.
1: Landangai,

0: Yo, kolukati azongisa yango. Bosaela baninga, oyo bolingi basaela bino. Soki bolingi se bato balingaka bino, pona nini bokozela lifuta? Bapakano pe basalaka bongo. Soki bosalaka malamu bino na bino, pona nini bokozela lifuta? Bapakano pe basalaka bongo.
1: Asimbiye ndenge nini?
2: Alobe nye nini?
3: Asepelite?
0: Te, bolinga banguna na bino, bosaela bango malamu, bokabate pona litomba, bongo bokozwa lifuta monene, pe bokokoma bana na Nzambe. Oye azali malamu epai ya bato nyonso, botonda na bolamu ndenge Nzambe atonda na boboto.
4: Yesu, bikisa biso!
0: Bosambisa te po bosambisama te. Bokatela etumbu te, pe bakokatela bino te. Bolimbisaka, bakolimbisa pe bino.
5: Yesu, lakisa biso nzela.
0: Bopesa pe bokozwa. Bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga. Mokufi miso akoki kotambusa mosusu te, bakokweya banso na libulu. Mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo, kasi nzete na liso na yo te?
4: Moteyi, kamba biso!
5: Tosengeli na yo, Kolo!
6: Esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo.
0: Esengo na bayi bayokaka mpe batosaka liloba na Nzambe.
7: Nalingi nasolola na ye.
2: Okanisi akoki kozala Masiya?
8: Simoni Mofalisayi abengisi Yesu na ndako na ye. Yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo.
9: Bana, bobima libanda, boyoki ngai? Bokende, bana oyo motungisi mingi.
10: Aye kosala nini?
9: Nayebi te?

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo. Moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango nyongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na nyongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo, opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango nayaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Yesu, uzali mwana nzambe. Nini yona ngai? Nabonde liyo, pesa ngai tumbute.
1: Loba kumbu na yo.
0: Tozali ebele. Ta bonde liyo. Koma kabiso, agena te. Tinda biso, tokota. Narangulu, wana.
2: Milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
3: Longwawa, ozali mabe. Longwawa, tika biso kimia. Longwa, Longwawa,
4: akolanda yo epai nyonso. Tika, nakende na yo.
1: Zonge pai na yo. Yebisa o nzamba sali.

0: Bato balobaka na zali nani?
1: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
0: Bongo po na bino. Ngai na zali nani?
1: Ozali Masia.
0: Bolo bana moto te. Mwana na moto akonyoka ma bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima ya mikolo misato nde akoseko.

0: Nani ya kulanda ngai?
1: Na kulanda yo motei. Kasi, tika na kende, kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elanga tali na sima bongi na miso na nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oya bombi bomoi na ye akobungisa yango. Kasi oya bungisi yango po na ngai akobika. Litombani likozwa bozu ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni pe maloba na ngai, ngai pe nakoyoka ye soni tango nakozonga na nkembo na ngai. Na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo nalobi na bino. Mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango Mose na Elia bakei petelo alobi
1: motei ebongi malamu tozala awa totonga ema misato moko ya yo
0: wana ezalaki ekoloba
1: moko ya Mose
0: lipata ebimi mpe ezipi bango babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata ye azali moponami na ngai boyoka ye
2: Mwana se moko na ngai bayekoli babengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke ntango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye
2: Abiki Sami, ah, babote zaini susute. Kale longe komi kitoko.

0: Lakisa biso kobondela ndenge Yohana lakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye. Tata na biso ya likolo. Kombo na yo ekumisama. Bokondi na yo eya. Mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso. Lokola tokolimbisaka baninga. Batela biso kati na komekama. Bikisa biso na mabe. Bosenga pe bakopesa. Boluka pe bokozwa. Bobeta pe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa. Oyo akoluka akomona. Pe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye? Nyoka soki asengie mbisi. Tonkoto soki asengie maki. Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa Moliyo Mosantu te na bato akosenga ye? Nalobi boye. Bomitungisa te na bomoi na bino na tina na bilei. Pe lisusu po na nzoto na bino soko bokolata nini. Po bomoi eleki bilei. Pe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke. Babuka kate pe babomba kate. Kasi nzambe aleisaka bango. Kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, pona nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo. Esalaka te pe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki Nzambe azali kolatisa matiti esobe lobi ebwakami na moto, Nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke.
0: Bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete, longwa awa pe kende na ebale, ekosalema bongo. Kama na masumu ekozanga te, kasi mawa na oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia ye libanga na kingo babwaka ye na mai po ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokondi na Nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Nasosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
4: Loba na biso makambo kitoko ya bokondi na Nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokondi. Tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo. Kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te. Pe mpese koki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema pe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
4: Bambolama, tokumi sanzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, nzambe ya bate la yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kuzalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kanga kimi buzomi na mwambe. Eko kakita kango wa mana sabata.
5: Motei malamu, nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Moko te azali malamu se nzambe. Oebi mibeko, kosala ekobo te, koboma te, kolobalitato lia lokuta te. Tosa tatape mama na yo.
5: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
5: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda koki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
0: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakoka kati nzambe ya kokaka yango.
5: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boete. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yangoyo. Boete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo, ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape ya boyama na bato ya lelo.

0: Ezali pasi tete likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozala ninangai?
3: Basodana te.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azalaki kokende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongolie bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko aleki na nzela wana. Awa amoniye aleki na mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokelie mawa, apusani pene na ye, atiye mafuta na vino na bapota, pe sima amemi ye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi, salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Na Dawidi yokela ngai mawa
0: na sala nini pona yo
2: na lingi na mona lisusu
0: boye mona kondima na yo ebikisi yo
2: ah na moni Na moni lisusu Solo na moni
3: Wana ezalaki Yesu kokene na Yerusalemi Bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
2: Asali solo mosakoli.
4: Ote, ibikisa ngai.
3: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
5: Botala, wana mofutisi mpako te.
0: Zakayo kita noki. Lelo na kozala na ndako na yo.
2: Epai na ngai?
5: Nani akoki kofanda epai na ye?
6: Bayebali ndenge nini?
2: Boyoka na kopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki na ibaki moto moko na kozongisela ye mbala mine koleka oyo na zwaki
5: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalamate.
0: Lobiko ekoti na ndako lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, toko kende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekoko kusama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soyi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
3: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye, pe babengaki ye mokonzi.
0: Makelele na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga ne sengo
7: Hey malamu
3: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
0: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki Nzambe na yo te.
3: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
7: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: mokonzi ya Banganga-Nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
1: Bato mingi bazwi ye lokola mokonzi na bango.
2: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
3: Bomikosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
1: Azali mokonzi? Tika na yebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
2: Alobi solo. Tango ya kotelemela ye yangoyo.
0: Tango nyonso bakonzi ya Banganga-Nzambe na bampaka ya Lingomba bazalaki koloba mpo na Yesu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
4: Moke boye.
5: Pe ezali kutu ya bibende.
6: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
3: Yebisa biso, ozali kosala boye mpo na nini? Nani atindi yo?
6: Ngai pe nakotuna bino. Yohana azwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
7: Toyanola nini?
3: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ye te?
1: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohane azali mosakoli.
3: Biso toyebi te nani atindaki ye.
6: Ngai pe nakoloba te na nguya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molayi. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosali epai ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango babeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali mosusu. Bafuteli babeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
8: Loba lisusu.
6: Boye bamemi ye mosika. Pe babomi ye. Mokole langa akosala nini na bafuteli na ye? Akoya mpo na koboma bango mpe kopesa elanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
2: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te, kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
4: Kebe ezali motambu.
6: Lakisa ngai talanta. Elongi na kombo ezali awa ya nani?
9: Kaisala!
6: Bopesa na Kaisala! Oyo ya Kaisala! Pe na Nzambe! Oyo ya Nzambe!
4: Olingi penza koloba nini?
0: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya Pasika.

Pambolama mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi nzambe koya.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa. Oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino. Bolia yango mpo bokanisa ngai. Makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino. Botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa. Mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki, kasi mawa na moto akoteka ye.
1: Ekosalema te,
2: ekosalema te.
1: Soki moke te,
2: loba kombo na ye.
0: Mokolo kati na bino azala leki. Mokonzi azala lokola mongamba. Mokolo nde nani? Oyo azali na mesa to oyo azali kosala. Boye te. Nazali mosali kati na bino. Bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai. Yango napesi bino bokonzi. Lokola tata apesaki ngai. Po bolia pe bomela na mesa na bokonzi na ngai. Pe bofanda na bakiti kosambisa mabota na Israel.
2: Awa moto ateki yo te.
0: Simoni, Simoni yoka. Satana asengaki ya meka bino. Akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti. Nabondelaki mpo na kondima na yo Simoni elemba te. Tango kozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo.
2: Kolo, ngai nandimi nakende boloko na yo, mpe nakufa na yo.
0: Nalobi na yo, soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kwe ya kati na kome kamate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko to kangae.
0: Otika ekoki. Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kangae.
3: Tala ye malam.
4: Ba soda ba memi ye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
5: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kobikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kobikisa te.
6: Namonaki moto na Yesu.
7: Mwasi na yebi ete.
6: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kukamba soki olingi.
8: Yo zali moko na bango.
7: Te, kai te.
9: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
7: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
4: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowangana ngai mbala misato.

0: osilikela kibango kasi oboma kibango te kasi pona bolingo pe boyokani na yo epai na bango olimbisa kibango olimbisa ngai
1: loba nani abeti yo
2: sakola nani akobeta yo
3: botika botosa botika ye bomema ye na likita
1: telema
4: banganga-nzambe bayangani babandi kotuna yesu mituna mpo na kosambisa ye
5: loba yo ozali mesiya
6: soki nalobi bokondima ngai te soki natuni bino bokoyanola ngai te kasi mwana na moto akovanda na loboko ya mobali ya nzambe tata
7: yozali mwana nzambe
6: bolobi yango
1: azima koki wapi
2: abongi na etumbu
3: biso nyonso awa toyoki maloba oyo alobi
7: tokomema ye epai ya pilato
3: bokende
4: bamemi ye epai ya pilato moyangeli ya nkanda oyo abomisa bato mingi na ekulusu
1: boye kosala nini na ntongo makasi boye
3: tokangi moto oyo azali kokosa bato
8: apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo
1: etumbu na ye nini
8: azwa etumbu
1: namoni likambo na kopesela ye etumbu te
7: azali mokangami apekisi bato bafuta mpaku alobi azali mesiya mokonzi
1: mokonzi yo nde mokonzi ya bayuda
6: olobi yango
5: abandaki na galileya sikoyo ayei awa
1: na galileya azali moto ya galileya boye elode akata makambo na ye azali naino na yelusalemi mema ye na elode
9: Mami,

0: Lilita ya mokonzi etikali pamba. Mikolo misato sima na liwa, Yesu azongi na bomoi. Azali na bomoi, alingi akota na bomoi na yo. Yesu alobi,
1: Ngai nazaili sekwa pe bomoi. Moto andimi ngai akobika, ate akufi.
0: Pene na mibu nkoto mibale eleka uta Yesu asekwa, azali na bomoi pe na nguya koleka bato nyonso na mokili. Bato minene ya ntango ya kala bazalaki pe bazali lisusu te. Mikonzi, bato na bwana mpe minganga, kasi Yesu azali na bomoi, akokani na moto te na mokili. Akokani na moto te na mbotama na ye. Biblia elobi, abotami na ngondo Maria. Bomoi na ye ekokani na bomoi na bato te, etonda na bikamwa. Bomoi na ye ezalaki mosanto, asalaki bikamwa mpe bilembo oyo moko te akokaki. Akokani na moto te na mateya na ye, ye apesaka bolingo, olimbisi mpe bomoi ya sika na bato bayambi ye na bomoi na bango. Epai nyonso asakolaki mateya na ye epesaki elikya, bomoi mpe bizaleli ya sika kati na bato. Akokani na moto te na liwa na ye. Mibu nkoto mibale Nzambe atindaki mwana na ye Yesu Kristo, elingi koloba, moponami na Nzambe po azala mbeka ya masumu ya bato nyonso. Akufaki mpo na yo. Akokani na moto te na lisekwa na ye. Sima ya mikolo misato likamwisi esalami, Yesu alongi liwa. Azongi na bomoi. Mbotama, bomoi, kufa, pe lisekwa na ye ezali mpenza kotalisa ete Yesu azali solo mwana na Nzambe. Mobikisi na bato nyonso. Azali na bomoi lelo, asepeli akota kati na bomoi na yo, alimbisa masumu na yo, pe apesa yo nguya ya bomoi malamu. Alobi,
1: Boye epai na ngai bino bato bolembi na mikumba na kopemisa bino. Ngai nazali nzela solo pe bomoi. Moko te akoki kokoma epai na tata soki na nzela na ngai te.
0: Biblia elobi, banso basali masumu mpe bazangi nkembo na Nzambe. Ifuta ya masumu ezali liwa, ikabo yofele Nzambe apesaka bomoi ya seko lisanga na Yesu Mokonzi. Liwa na ye ezalaki etumbu mpo na masumu na yo. Atelemi sikoyo mpo akota na bomoi na yo.
1: Natelemi na ekuke nazali kobeta. Soki nani ayoki mongongo na ngai pe afungoli na kokota.
0: Mpo na koyeba bolingo na bolimbisi na ye pe ozwa bomoi ya seko, esengeli ondima Yesu lokola mbeka Nzambe andimi mpo na masumu na yo. Na nzela ya kondima, bengisa ye na bomoi na yo. Soki ezali bongo mposa ya motema na yo, yamba ye na bomoi na yo. Okoki kobondela boye, yoka nano libondeli yango. Kolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai. Nafungoli motema na ngai, nayambi yo lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. Kamba bomoi na ngai ndenge yo olingi nazala. Amen. Soki losambo oyo esepelisi yo, okoki kosala yango sikoyo esika ozali liboso ya Nzambe. Bondela sima na ngai. Nkolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai.